0: Daksanga tas ku jep seven roll me salasat kani lobo Sanchez la pulse ka sarinchen roll male ni istini nga ta diri tivati la ne tikrim bonga ta Sanchez la pole nole ten diri tivati la ne tikrim na nga ti kas kunun bash ko justio ku jep sirin palmo ko le kat pane juste no konta nga po diri tivati la ne tikrim bo Sanchez la pole mi gesale
1: ges tanzi la mole
0: sankan la ges ne diri jing pesun ska de tikrim na nga ti kas kunun bash ko justio ku jep sirin palmo ko le kat pane juste no mata konta nga po ni nga ta dale nga ta ton topo ngata jingbat pa wene fia kazuk shik ngata luste no te nang nyampo nyampo ngata guntus pe namze fia jingbat pa wene ngata kazuk tartik ri ngata zachi se nos pe nang ngata ngutsut kang kyote onle tene te tang delte ngata diri tiba tila ni digrim bu nyote no samme sans ngula skuchap siring pal mole ngera ngaje diri jingpe sunska de digrim menash kyo chispa ngaja hiske chokne jujin onle
1: tukje che di ngeja ngai ka boda chate tu sal che lang ngeja ngiska ngin tapona tukje che jule
0: Kasas kujab siring palmola on letening at some mulanya that you mulas at Ningata Dalingata Namla voting at a sabat pawne fiang at a kazukshi lusten only.
1: Talo namza mardemo luspilla ngata tsapik chuskon mo song desting nata yang namlang demo song chu ang gala yung charpa wa pamatang man son tok chi sama gala duble kasale
0: kasa siring palmuli tening ra yang astun tok ngata kazuk ri abat ke tsat pino le tangata tsat son ne tok chini indo yaman pang tuna sing tok chini indo kazuk ri kangira lakling ngata zat atongle
1: Tas tuntuk alu tap tening ata nas tap le tro ngai matas mile ta lo ni se sont alu nas tap alu tap te tenashan ma chi samata ba le kasale chu che singa ta le on la che si ya pa chu zana shkon mo chan ro de kan abdul chu no a tik tak ta me le mono tening ata le on la chi sanga mina ro le na tro shan ma news kar mi mi chi man mi ka ta ta wa mi ro le mi un ya chu skon mo duk tenen zo mi ranga ta le on la yang zo shkon mo yot pan ro le yali tong ba chi ni she men zo mi ka ten tak ta ri kang ta no ta tik ta ri kang ta chu ne male patsapishik yala chamirum zona tangkanu mana yala charugle yanda spilla zona tang naston la tektar rekalona uto yala charuk kasale
2: kasa skujab siring palmulita tening mira on le jute yartu sinanga tsas sodme badget ne mamang pojik zadar patene chi chi ring ata taba jate non le jute
1: ye ta sonma ban gubi borokoli tene phul gubi tena yong sangma ta wa yale ta te talo nyang ara chek takcha ji jusme gubi un yang ata mana tena lande de men yom talo nge chesi gubi yang nyori chos Pinteni kata palak puna percuma usu marit tapi usuna palak percuma mana lam sum sum tik tak yang tu gyalat aku tang lamu nang lam nami yang cuma nami rugi tang kata lam sejone gus tu gyalat cuma kata ram pokin mani tengah kata skir tu ayang manon caca lemar demo caru kasale
2: kasa tadine talus si tini kata yartu si nang tini tuntuk yang kata tini cah sotma si nang tini gyalat rikka osh kita nongle ju cah juna tini logic si kata tini kata yang sabat pemimang sekolah kata Tsungina butigyong state ne putsongun madot

0: ci juruk yang tena tsotla yang tsotma gun ngata ngela son juruk yo tsotla tena ngata talo se namze na ngata ni tsotma ze nang yang ngata jing ze nang kao tena ngata marik ngela rikshkete no leju
1: ta tsotma parang ina mun peri por yala chero tsong yala ma son tsotso tsong ngai nan yang ta sin nan ngie chaskor tsong ajik ta pin yale tsong ajik ta se gomek man agas juk tsupo man yala son yale mun tegan agas na ban yala man se po chene chene son ta yang ngata cheskan de zedu chu ma ri tong zer ngi chu ma ta sin yala tena man do ta man tena pa chas pe gan so chene ma bing le ta lo ngi yang ta sin yala yang chaskor nga ta pin Tasi mata sunyang ram tsonglo pia tason tenang mana tete mana julai na pala buti zone zo pat mandro le konan se pa vichi son pen fe khati chman ton lo chman chman tan antik pa de man ko gormen yang ata ban chu son le tasa mar to ban chu son man tan yan amirta to amirugle tsongo me de tan che chi tsangwa yang rotugle tsongo ni mana gala cha amirta yang suni kona se chi pa chi chana yang rotu lo le ngaja ne tsong mana mandro le kasa dena tsanga ja kimche sangmang pa tsong mandro le kasa le
0: Kasa, tatini ngatai nganma nang space tivong leju dang dingin tini ngatai sabat pa mimang skun la tini ngatai sabat e charlas zachi sinanga la rikshkyo tino aya nganma nang space tini ngatai skangal digyo tino ga kazukshik sikstukong leju
1: Skangal ta metpa nuk leya ngatai nang chokan yun ngatai na amek ta chu tang chesh salam tako mimulazim ji inna ni ko cholo ang mayo anong duglo ang mayo anong yale chedina ko tu ni sukula tango teyar chogos kong la don zar kalgos Tangaya tsuxiang lan mes kan jane ko cha chu chu jangaya ka su chura menag le nga ma de mo chura ga yale cha chu chu sala le ma ta yong go ji ang ino ran tem pa sha no nge ma na cha ma na ba de duran ga na chu chu ji ba den sa ma ta mulazim jane ko ka sma os ko tin cha de yale ko dik pari yang mulazim jang chu go na la sha ma cho ma tik du le nya na dang ta ha la ji hunne mi hunne mo la mi ru a ni ata bum na sa as ten zre ten na cha du mi ong chu chi ma na mi ru ya le nga ta ma na cho na ma na chi cha ma cho le nya dang chi po ka sa le
2: Sitting Palmalon, let Anya Tasson Nagata Batke Zadan of Bonlet. Not a Tasson Magata Batke Zadan and Yampot and Nata took Tatusin and Yampolet, Nata, Adotajin and Yampogata Batkits and Chisamatin at a Lamujing at a Spitches in
1: Opolet.
2: In Yera Fed and Yera, the list of top in a cut, Nata Sodmagunten in Yera Marik, Galangara, Scutz, Tin Yampon Yampot and Yera Yang Yong Chishan and Gata Low and Fed in Yera Yang Zuk Tapsing at a Yuda only, Nata, the Luyung at a Galasung at a Namina in at a Gurja Kongo Shiduk, Namu Yang at a Isang at a Galaring at a Tap.
1: Tu ta tawin sampai in cerita nange talo sang nangui sama hari tawin sampai de palak cok pak cok cok usus cok mai yang gue gila dengan dah market yang cik sama dim dugle kasal ta jo micho koranan sudah sembera ino kali so na mizang mekir so mizang ayut kirle ngan ta tawin nangui sama hari tawin sampai in le kasal
0: Rasa, tadi ni dang dering tening katai yang sabat pun memang semua mangpushi gitu tening katai cuis kangal jikzat sos yang tenat sos lah yang katai ludes kangal zat sos dik jungduk sirupat tening ni lah tening katai sabat katai cah sot ma bat zane tening itu sos kangal dik majung ayah kazuk sikit on leju.
1: Luta ngaja na balang zoyo le tenang de te chore lute sama shide spill la tans pateni ngata yang hon lang gormene sarkari luchi tsapik ta tele termet na yang zun chano tsapi shi tang semene ngata lome on la yo miru yale mongol tena parti on la tsapik tsapik tang se spill na ta dia le tene ngai kampo shi ngara ambo shi chole nyu je tena o spill ta le gormene luta me tena ngana mono tsapi shi kol te mene lome la pat yo miru le ko serpo acharu le phana miru le nyu nyu ni shaje ta chocho ngai ta le on lang gome chukas po chatin tena kono yar na sino chuma na continue kono yura na gyu ne to chipo no mali yong chemale kasale
2: esa sering palmalon le tanga ta yang dalu ngata stonto po le tene ngata jimbat pa mon la tene dembarang tene ma ngata gyala jinga ta lustera pa on le nga jia juna tene ngata charpa gun te sam ngata mata on le te chke pa son tena ngata yang lori ga ngata butsik e tapche singa skangal ma mang po jilong to pa on le te te tsok gun tene ngata dalu lo gun lustena ma no le
1: Talo butik zarkan sapi kamyon la talo cheza na ngata yaro ma chatchan ji mayo no le goma spichi ngata mana changme yong yare pechi tsupa de banye na chadon butik butik talo penje winje mana kamyon la duro mana tedam shi mirgle naning na mana mang koyo ada de ngata shurta munne ka tamyon lo me ka mana shmon pocha no talo mana kam dugle koran yaro ma tsachi silmo tsokse intik dugle kasale naning sang
2: kasa tenang ata ole sonma lomang on pejik sone ka demba rang tenang ata butik ma mang pung ata yong tse tene zuk simang pe gyong to pa ole ene tes kap so ata butik gun ata nyun che vya tene ngerang ra thap nang jin tene ata ka zuk jik ata zata dong le
1: ta te ul lash ban ning aje man sta cha che me de le man nan man ng mu ngata chu tang go su nyemes kila chu tang go she ma le ngana ta ngari sam chu le na ale rang rang rang sam chu so so no ye ngam ngi spa lang ze chu ta le cha sang ma le tene te wa butik pharak char go le ngam mo cham si gyo spa lang de ta na nyemes kila mitang ya phi ni ma thing

0: tene chuang tangmo song pasa kya tangmo song mabu chik tapche la kam charule kasa le
1: kasa skujep siring pan mule ta tene nga ta talo si stuntuk po tene nga ta la dax pa mi ma sangma la tene ma demolus ten only ju ta ta tene nga ta yung chis chani tene nga ta guntu si fia tene yang angosot kang guni na tene nga ta sabat pa mi ma guni chot mangun pi rix gun nga ta ba chi se shoulder gang yote no patene ta ngire ai tene I nga ta ngosot kang guni na chot ma ba da jade da ta daldi gun jate na ko shi no le ju
0: ta ngire ho shingaran de zuk chi chun ji yote ya le lokal chun ji de yang a chen mo ne zuk chan me de chunju tenangaram boshita ta tija september e juk tsok shikanye mongol phute tsuksi yole ta dang de yamana tsong shak shak yole teni usong tapse usong mona shmot potsong teni december go tsok shi tsupa yong dug yale testing na ko shkam de sont de ce poste ont yong amir teni ngaje yang sapate ina bestu ni tsuk je tsok shak se bora de yale jul macho teni yang tore farwari juk tsok shi yang chu dang le teni yang march no yang tik tak continue tsong je jong dole matan anton che zang yong dugle Mazana nyogo sanelle kasale
1: siring palmono le ta nyara ngotsot khang ta nyara laglen zada ra pa
0: kasale
1: tinga ta yang ngotsot khang chi nga ta laglen jab zada na nya pogon le tinga ta kazuk nga ta nastar nga ta borgo san ngole ta nga ta chonma kazuk re nga ta te nga ta saspo so re nga ta tap ko san no ga ya nga ta san ba kazuk re nga ta tap ko san no te gun ta be san ngol nga ta lut kazuk shi nga ta sal ko san ngole te zok nga ta sirka kazuk shi nga ta yot kya ka be jas te nga ta chonma ko na te nga ta kya la shi nga ta me ni no le
0: o giro sna ya la nga ta ta spil la yang nani pata ko kya te ot phut te phang sna pura shka shik ze borsi zele ludud mana mitang ze chuang mitang ze zele koran shu pun de koran sash kan po borsi tene tori nga tan de ja borki nga je september e go tsu ya tene yang nga tan bala lud tang ze shko ze kan po chu ze tene pura chas kor chu de tete na chu tene sa ur gyala chano lon pe ka lob ka tan ko gyala cha mi ru le nga tan ya rol da su mo phang se bona tik cha ru le tene usu ta na chi ta tene nga je bala lud ta le gyare lud ta gine o sang ko gyala cha mi ru no so ma pa bala na tene na zoe lud de che le ru ches kan tene o tang se yang Saskorcha Sangomana Tabdima Langma Charlie, Sumana, Sumana Gala Charu Castle.
1: Castatina Yampunya Bonlet, tening at a Ladas Ponata Tizugata, Nazajino Kawata Gulla, Namza Matango, Scabbing at a Lunspoman Pogu Castle, tening at a Casaman Baptist Uten Role. Tushkotasam, ten a test caps, tening at a Jimbat Powning at a Motsot Kamu, Lagata Kazuk, and starting at a Borgosano, Nimariang at a Mat, Santirang at a Yuan Role, tening at a Pitokun at a Lunsportango Gukjes, Yaman a carrying at a Babsane, then a Tesos at a Motsot Kamu, Langata Kazukria, tening at a Tunmo, at a Lucius Efiang at a party, Rixos Yotole, tening at a Carhun. Bazache circa rigondopa tetsos kun tenengeran ja tenetongon najin kazukshi ngata nastak ngata
0: zapos o tan taksa ngai tsukse da chonman dang dia chongchila tenangata goskar kun phaje borse yali chuang mangpo mitang ji chu che zan khurang nang ko yuzuk song pa nang chu khurang kutura den bawa bawa na chuang mangpo mitang che hafsta thale nang ko ja por chu re tsukshi nang chu tanang dia no yali tenengata lungspo as pitopo dang dia dang ko goskar kun machum nam ji tu ta tore ina october e juk no ba no goskar kun chukse borse yali Nima yang chante yona peches meneko chukse banang chang chama nukle tako ja ja ngata yang le ladak chang moi nukle ja ja chang lepse yuhan nukle kasa le
1: kasa ta tini ngochot kaay na onle ju ngata guntu si na chotma kao tini mangcha ngata gyala rikishkutan onle ju yang ka ka chotma guni ka ngira laglen zada tonle ju
0: ta ngata argun la giri hoda mongol mene pat dora mano ya le mongol ko martu sang patak chenmo song pa na ya la ngata saska ka chuk sono ya ra chere shur tu nok de de sin ngata ston le ne sas yang gine ola chuk ko mon chang cha che male ko thore yang ngata spil le ne yang shu ten ten nang saun la bona saun la bona dik chin ya le ma saun na chapi shi ya la dora mi ru le gine o sana nga ya ma ro tyang su su dora tu ya le ngari ngana saun ji star cha chu pin sai shin ja ro yong sa ya le ma bin le o te ne yang phut pa ta yang sa khurang sa khurang sa kan po pa ng ze bor ta ma chu cha mi chu chu cha na ngata yang saun a zu kus chang ne rtsawa butoshke no tyo chumana cham saskama phangze bona tiske danogle
1: kasa stingjuk pe ka tene skujap siring palmo leon le ju ngata ngochot khangune na chotma bachi se tene ngata laglen jat jane tene ngata nangstak chiri borgo sanok tene tene ngata chotma gun khaxla mi chachi siang tene chot la ngata chotma guni ka ngata penje yong chese skangal rigang yote nok somba sang te chok tene ngata skangal mi yong chese fia tene ngochot ka na ngata chotma bat get jat jane tene chi chirik ngata sabat pa mimang skula nangstak jat go shes duk tene te skula shik junang le ju
0: Tak kun la tak mardong penjaman yang aman oleh kong kata canggung sos pasang teh kun la kau cuma angin orang sana skam caru ya le, tapi cuci orang kun la kata cuma petang gosam aman. Tenat cuma thori serpo cene cene cuci tang gosam itu ya le, cuci tang sana kau canggung sos bapak tang la rule teh caru. Penjat tak padu aman oleh ya le kun la kau bujuk bujuk sakit canggung sos tenat penjat yang aman kos kerkun yang ayat cuci borat ya le kau

Laksa sa pa yung tishina program niya ni Pinpuna, diya program pa yung mga chidi rin fetch up at program ni Wax Puthamaton. As kaya ngayon tang butuk-tuk, diya man po nga chang ijazat siya tibos. Yeju, Allah Hafiz, Jai Hind.